Okay, sila gagawin Ari Roslyn B. Bejali ang mayagawai. Salamat tam diyan ka berita lamay ko tujuh sengah lamay tu lagi ni ngasti lagu retro lagu gawai Ari Roslyn jati piam gulai ng Michael Jaman joget Ari gawai.

thì đa bát tăng cú chiang la lập quang nhược nga mặt tóc tung quang yoga nga rita tarang phê đúng quang nhà lem nhỏ ya kang di mi di jari tung yu nga ujuang mai na mi ya tegi beka ringka benuang beka liguang ngagai erwang batang sang kawang dia sida yam nya ka nyim puang buah nyi war nyin tuang ke bagu puang ai wang badilang pandatai mayari kmaya pagi taja rano udah lelo nyayang acun wang ngagi kenyawa ya kenu kurang terenguang renguang labannya buang jadi sangki luang teduang tiang